0: Iyaw sa mihagtata, iamuyuh ang kaniwa. Iyaw sa mihagtata, umatag ka maniw mapa. Lafe, lafe, lafe, lafe, lafe.
1: Se ha hecho cometer muchos errores.